katiko umbuza nanga nelsa makosa alumuna sisi au ya sama makosa amuna yeye koma sama makosa tanga tanga umbuza nanga nelsa makosa